0: ngay rang. Dima thangma chi sumpo dea rao yu. Rang le mekyun chimpo sipo shi la, dukwe shi rang nyangwa kheb shi. Ta shi mung dukwe.
1: Shi gi? Shi jia shi zhuo shi gi? Rang ngay ngamma gibe tu zu di. Chen suyuk duwe. Kan yin sin dudu nye karchi imne xing mi du. Chin ju shung du zhugwa zhu ya ge tonto lo dabdi yun min seng bi. Ka san mingan na le, nye jen sin pe geb le. Nye xie we gie che di zu. Ran xie gmi. Nga re nga ra kwa kun lu gu chi ge yun.

0: kese nga nyendo bi na sha na si dun sho chu shi
1: ran ni do men za dun sho chu ma bi
0: shal me gi bor sing bi
1: ngai ran me gi bor sing bi
0: 上差给最别那么的接头门度了你也拉吧上个你不做不得对那么要接头是吗是啊 Shaliyang yang nezu di jalan nga artin semar siya.
1: Nye go cu su. Yang ya rang leng. Nga mebe dung ye di sor chung du mi du. Nga ye rang lege gang ne di ne. Chur chu ya ge tep si di mi du.

0: ngai thag ri sha kichi chi nge ta bu do jang xie ya ma shu ma shang le ge gi
1: ngai rang le ge gi yin ne ng ni pian zu zuo bu che tu ne nga le la ge ren ni du tu ma shi di le do ge ran ge gin su shi
0: zhang ge ma ke gin sui ma shu yin ne nga rang zhi li yu na zhang ling ge che be ma zai Gekin suyumu gusin bih.

0: yamin kimbe na khum te bu me ta na khum kha ba na chi yak su te ba ko na ko yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chi ma to ba so ki yamin ni chi thu si kyo bu chin pi thang to phe ta chin pi thang ki thun che chin pi lu ni ge gap ki chi wa la ki yu be yamin na chi chi si si ji xin ki nin chu le chu be min chu di wen tu ki leng qiu tab lam ki gu ni min chu na gong ki sa wa ge tu la min chu ki gu rim nang kap ya mi gu bi thang na gong la phu tu mi be tho ni xiao yun kang ya mi ba ya ni sang tu
1: yun tong ya mi ni ri thang tie wei ren xin ki ya mi ni la pian bu yu gu rim yong le xie xue yu be xie xue bu qi la ge lin yu

0: Amla.
1: Lo.
0: Deshu jia kar na ge yue.
1: Na nga. Nga amji wang ya ming la chen ye hi.
0: Amji wang la chen ye yi la. Chen en ge ga be.
1: Kong ko de men ga le shu mi du.
0: Chen no kong ko de men ga le shu du pe shu yong du we.
1: Na to su gu wo seng bi.
0: Kong ko de men ga le shu du pe ne de de yu yong du we la. To su gu shu ne kong pe ma da. Kong shu du ki ran pe shu a yong du wa. Let's clip it go.
2: Gyongchi, ga jeb re. Gyongchi, gyongchi.
3: Amjo wan la. Ni chu ne zhang ki cheng di li mi sum ne ge xia. Di ren xia shu ku zhe nan ni wu ge be.
4: Di ren kan xia, sen yin da.
5: Amjo wan la. Tuo bi shu ku zhe nan ni wu ge be.

0: kiranga nga pyochung memjir gyurchung du yore. Ine nye chup tumusun. Masa kiranga tulu pabe pomata chans gyabya de. Nye chup tumusun. Dosta du, nye kena nye tu pam juya tel. Une pyochung rarishya.
1: Dikhe chimbo maashi. Pu. Nganzu nangwe dike sumbu kibu jezu wakeya ran taashi. Nganzu dike nida gongmo. Gongmo di lezile. Shoke. Shoku di lezile ya rana. Dinye dike chishu yin sumbi.
0: Yeah, cool.

0: Bala. Amchi kha mangu yoshi. Nga kira nang shiki pyuchung di zhe chabudu. Yine nga, tsendegi chechu khanga membu shi sengbi.
1: Nga ye chigi.

0: Tani, Xiaolan Rinpo Dunpo Pachuo Chidu. Mi gaya jindu di na takda ngini gyabya kisha. Loma chay mo nyuwe kange dindri si chay gyula.
1: Chena rang kar chizu yueba. Kanzo ne shuzi meba.
0: Azi, mingma tsajik shoba. Kanzo ne shobri sima rba. Rang mingma gyab takarab yune, shoshoba digdu.
1: Nga shobdi. Soso kapu suyo rang zhe. Tendu chidu, nga wunye ribu jim tuya mingdu. Mingma jenzu yuge nyingbu yungwene shebi nga nangyo kyun de chinyo me la. Kapdi la kanzu ni shuwa yagi sanu kyun de danyo me. Rangi hagu zhe, nangyo nga zu jongda chidu bezun si cha chigo yo zhe. Tendu chidu nishu yugu dunya di, kapdi etang soso zincho chebu cungu yo zhe. Xie ma do, gyumzen kari yinye. Tosi ne masa, ngar ge lam sam zhe.

Kar siya yore, nizu dinja mangu tonyu yu. Xie guya xie, nensi lop siyan tangshin.

0: ang tangwa le mei neng, qi lai ge rinpo tangwa de cui ri. Ni jia chengzhi qie qie, ang tangwa le zi yue. Qie zha, ni ge rang tu long yung ma ri.
1: Qi lai ge rinpo tangwa e?
0: Nga, sheng jin chu ge yi chu tangwa song zha. Ming zha mian ba, lai xio ge rinpo du ba de de neng ha ba yung kure. Ta ri ge zhen du ge ang tangwa lin tu bi neng, an nga xin ne ngu xin ming ma yin mi huang cui ri. An ming ma li ri di to, kwan pa qi ma shi ba tu bu ri. Gya na li jie gyu rin hu qin su. Da xin ni su su zhung zhe wun ya xiong su. Gyan la da. Rang qie du. Rin ba yong ya di. Ngun yu du bu qing yi.
1: Din zhe qiong na ya hu ri. Dam sa ri bu. Nga tu ya di. Nian ka ke ma ri.
0: Nian ka qia bu yu ho qiong. Ngun yi yang si tu ya yong ma ri di. Nian rang jang gui zi si mu. 去南面叫我用马子阿姑啊阿姑啊让给怕了解对的你要看了手就点了
1: Tonight.

0: tanda diu gabu tamka xia di diu na bu che de bu yi na yang men na pa gu che ji diu ni se zi yue na sheng ji chu ki den bu tap ju tang gu che su tan de ne bu de bu yi na jie zhe ngu se tu bu du
1: ge la ma qi ran zi bu yue la mi ma jie bie le ga bu yue Chilek mingma jibnye chiyak tundati. Ngar sosu tamka xebi. Jima gange khachu tenye cha. Gyurum khachu zhogo jine. Jojo mingma soro. Nye na sonza. Nye tu namya khathe si mahri.
0: Tandil habudi khomju nile mi du. Zoti, gyepang takchu chiyak. Cho nibyo simna sebe singgu yu. Tame chukde jiyo ngan zu jigu na du.

0: kagaar yuebde ni ngun shi. Laji langgo ma debche. Sao me go dea khari na.
1: Di khar su go de, ui yuebdaga lamsa dogu rbe.
2: Mune che na, sao me go de ne yagu yore.
0: Ya. Yagu yore se tinche yin bishi.
2: Ya, ya, zi, ya, ya. Shanghaki sawo mi gogo xie na, wane yi hang san yang zhang zhi. Jianglam jimzhi cho xi samgyer kyeb yibay ma zhe, lam di chub zha yu za. Ji ring zhe di zembo ling ne ang tang gu ri.
1: Yan yi sawo jianglam kandre jil su go zhi.
2: Jianglam jimzhi la yi wa xie na, ka nyi yor da. Se gaar gyu zhuya de sati jaglam da, se wol gyu zhuya de sawo jaglam sikwo re.
1: Sawo le kante sikwo re, zizi nang xin zhibe.
0: He he, di da zhabu zhi, sawo jaglam si na, na gu gu gi, sabu na le dan gyu zhi, gyo xira yor zhi.
1: Dao yas, nga nye ba du, da zha xigi.

0: po cebo kyon masa cebo kyon masa ro nga jula da ne ju chimbu sha sha nga thak ju chiga dogo kes tu ba sang sing song za tari ku she me ba che song a
1: meng la
0: lo
1: meng la
0: kena ni ka me na shi nga thon da du ga dogo ye
1: a le le s meng la ge jang ba la le che yi ti sha jang ge pa ki a nye le ga chi gu

0: kundre dang la xiong yi se. Ran kong mi si xiong ge nembu da ni re. Sam din re kundre sko jo. Nga ge chi ya gun zen har yin ba. Tirin ka che su na. Nga ran ni ne ge tu nu yu ma re. Ran kong zhe dang na la xiong yi se ya tun da di. Ran sam lu tong su na. Niti nye misi yung gure. Yine midi ngare isi tenki gima re. Rang kongzhe dang na shu nemo shu ne. Ngara nye genpaji da shunpaji, shiwaji da chakpaji ge, susu chidabu denje, gegab sumgyo chitubu gore. Tunda manguji, 看你谢过吗？你那老大气吐不过来，
1: 争取个线索。

li nam yu do gi namba jim xi ye yu wen jia to ga gi ni wei ji ji ma tang du ne be chou gong di le ngar xin chu ji ji wei nan xin xin yu

ngö xian ti xing dong ge ye ge to si shuo keng qiu yi ye zi ren zhe de reng ni le wang wei nam sa xi song yue se ba zhong ma wei kui tu xiao chang keng dong ge qiu to bi yi zhe li tang dong zhen jun xin nam da du song yue di ge kon zu le la bu gu ni sa ding ge mu li song tu ji yue Nimur imsi nubrir shubatang. Tsemyo namba kalir charyong. Sasui ki tuisu yezi dingi chiuchun nam. Shokse ngomne purtin chigi kiyin ki chiuchun na nyumshu cheyu. Chiuri menjawe, chiulam menjawa drup yuejin. Dini, chachiu yi jizo chungchun shikri. Khonsu, kyuzo ki dupshu le dini, se chungken ki jendi dongyu gok tep chi ki yo ba ma se chu zo she bu nu shu den ba le kon zo ro ti we mang we se ri zhe ki yo shi ji ju mi ji be wa le pen jun ji du che ne ji bian ji ruo yi na ba xi cha yu te da kon zo te lan tian da di ne le la ni we gun de ren mo qiu wa chi Poru Dongboni, Zhongguo Hunan Yuebei, Xuzhou Zixin

ngrixi yinxi konzu xi ju melo chi chou dong gi tyurim ju yu tele konzu ni zi xin chue di gyordo suen bo xi yin ba ma se te we ne ji ga ma ki ga xue che be kim xi chu mo tiang ji mun ba rim xi ru ba tan dui ni ne mo xin ku na ni le yu ru we chen chu bu chu mun na gi gup tan dui ni se ri chue we nian chuan jia bu su yu

Turup kong me lurup gyo kong. Chushan xing su che be. Wei ning za cui cho kong, rim xin gya chi chung tu song yue be. Minam ki kalir, za cui ki kam ki ke ji rung xin xie do tup yu. Te jie ki, long xip ju ri. Ji zo le ri ka ki tu mo be zun wo, mu jur ceo si le dun la, chum je kang zam tup yue be le. Wei ning za cuo ru, lar yang sun shu sa ba gye ba tang dun ne. Za cui sok cha ri kyang, nye dong chuk gyal ha zang par tu, mang tu song yue ba tang. Chari chi ju zhang ha, dikhar gunga jie xin yu. Te chu, chung chung gina chang buru, nye dong ha zang sim gi yu.

0: kiraas tinchin agla.
1: Yashu.
2: Shichu bin chawla, kiraan tisu yu na.
1: Nye rang yunguri samchu, doda. Wang Shunggi, Qixi qie dhru ba?
2: Wang.
1: Qixi, samdang sabi.
2: Togbu yu bai shi wo, yinji dakshe qi yedi, ngan zui gyanchi ma shbi. Nye ma shi nye tangshi, tanda nye ha kwa sa, ha ma ho dondo dene, ngan sim gibi kyun ni mendo.
1: Yine, Shibju khani, kiran zui Qixi qie li ma song. Kade chiga.
2: Shibju khani dakshe ma shi na, ngan re chi hi. Kanda na ni shi ni, nye kwa shani shu me. Nye Shibju khani gile ga, tu shu ma shi ni tang ma shbi.
1: Ngasne ra uzu sabu yub ko nyogyu. Tari shine shiansu. Yine shibju khane rana dakja chichu mwen sik mindu.
2: Kirangi kamyu di karsung o shi.
1: Ngune che na nga rana da samzu jibu yin. Kyushie tokbu yu du sep ma suibi na lo dik me. Che zang samshin wane shebi na nga rana samshar mi tun yu. Nga zui turim shibju khan la wang shum kyu shi gyar jay shi gyo rishu pyu yu. Yine lege lirim gui na shebi na nye rangay dak jay cheba mutun shiya yu ma ri. Bangda kung zay mebe kan la chung du chutu ma chung zang. Nga zui shibju khan ge cegay tiju shiya mi du.
2: Kirangay yik du chang mu sun zang, nye guo kor chui mu sun. Kirangay yini mutun nang yore yu ma ri.
1: Nye san na rangay dak jay shi chuk ri yine ngay dung tar jay chiyo ma ri. Gol tak chichi, bangda kungze rabdaga shibju ulen lgu. Lekchi du tabshi gori, zengu ge pema to na da gori kibzi, jega tab tabri.
2: Nye gu cis, kira nge tingze sunza, nye gui zi chihi.
1: Rawa kari yu ne duanjang chichi, nye gyab jo chichu. Yine sem shua, kuxi yu san chiya di shinda da zheng ma ri. Di na ge nyug zin, ngan zu samzu le desi ri. Kibji chimbo sunza, gok yin mangpo chi ri. Di cui di, ding cui yu bqi la.
2: Kira nge nga gong qiang shi dung zheng nanda, kira nge qi ne kandze si guo zung ni yak yu na.
1: Feng Shan.
2: Nye san bu ta jibu zhi xia.
1: Li Rui jing gi, qi xi xin da ni, mo xi yan du le tabu zhi di, ko Feng Shan la, lo nga le qi yu zhi. Lo nga di ni zui, nga zui cang mu xin yu ma zhi. Qian zui, ji di nim do, Feng Shan la jik qi jie, mu xi bqi dun qi ni, ku ni sabu le dui jik du da.
2: Nye lam sa jitit juda zhwa qe wu.
1: Nye rang sep jie zhwa qe sa. Hongzi da gu jie du xi.
2: Kiran ge di ngan zuo xia ro nan bi. To xie na.
1: Nye zui kar du ne, tu tol nye san xiu xiu.
2: Lis, nye xie su.

0: Kepi kyo uchi ye, taga rabu ngudu. Dende mani kayo che yu giri. Chuchan xa la, kirang ge tuan da de labu chan ca ni, ngancu dende da che si zhuchi uri. Ina lo jo ge chin ca bri, ngancu kunze bang da che je, ngu me chin da alo gebi ina kapu shira ma ribe.
1: Kesi chung yo di, su sui ba la hi na, kapu yori samu tukwe.
2: Singe kirang chala mangu de na ma bes khasu shu mo so yin chi na pe je
0: a zi su su na ne dem gyo sun za yao yo ri
2: chang ga ge do
0: nang da mi du
2: xia ji mo zao zuo xi

0: Gela. Midi, sini tu gela. Kesa chiru, tu hilang wa tese, sati kyu leore.
1: Ngoshi maso.
0: Kerange, shibsa chachi sida, deli nyore.
1: E shibsa tebi ne, ngoshin ki mintu.
2: Chola, dejik sida, di ngoshin ki duwe.
1: Di tu nyudu, midi, kesa chiru les, tango chene nge mordi de insa. Nga chikto chek sikduwa, ina gyariku gyaki che ochi insu.
2: Kaba gyabi na?
1: Di nga shi maso, rangka gyaril chida.
2: Chani gyariku bado?
1: Lo le maso.
2: Ha, kirang tuzu shi su. Shiba shi gyombe di yungurbe, la. Ha, tuzu shi su.
3: Kira
1: ke gyunsei
2: shibadi, tada gyunsei bie gari
4: shang. Kaba gyabi.
5: Ha, jen tos ne gyunda.
4: Ya, tasuri. Ya, tasuri.
1: Da gyush. Da nga yinda.
4: Da harbe.
1: Ya, yinda. Shibu chaji.

0: Ramudu chishi. Ramudu chishi. Ramudu chishi. Ramudu chishi.
1: ngan zui fengshan chong ki le qing jie, ne zui ka ji xin dou qi du. Lo jiao ge kong le, wang sheng ge pomo qun ju yim sui qie bei qiu xi di, ni mi ni ge qie bei ning ge qin bu du. Li rui jun wu nian lang ma wa yi mi tan de di tie le bang da ra ma ju. ngan zui jing de ju le, bang da dak jie zi jing ka se zhe yu. ngan zui tu dian ki ji ni xi xi qi hi. ngan zui xiong du chu ge kang jiao, fengshan chong ki le qing jie, bang da cai hi.
2: Leng jie le gong zha ka ru yu ne, tie gar song ru.
3: Shibzhu gan shindak zhubi kyushdi. Ngan zui tijju chebhi no, gale shimbu yor la, guo gen shimbu yori. Kardu tijju shimi telo. Ye chen ngana su lingyake, chudu yakushi, nangkuki.
4: Nye chen na, tayo kune ne debi na, kyushdi, mani kayo chebe, nyinga chibudu. Ludun jing runge, kung nisabu nini, ngan zui yosan le jingbi na, yao yongba. Kyushdi ngan zui, dukse yu omashi. Nye chen na, kyushdi, gyun ke mi du. Shun jo chi mo wang shun, ni so tuan ngui ka se la, mi ba ngui ba chan ngui yo shi. Bang da da xie tim du da, li chi gyu rim tim du shi xia. Ngo gu den gi da, na ni se pe yang da song sa, du zui da tim lu ge, zui gam ti tu shi. Che san nga na zui, kung ni din zhe chi chuo din zhe. Mi shu da, ngui shu bor xin da ni. Xip xie chi ga, qin bu yi na, ki gun go tu gu ma shi. Tante kyushi kyeshin putin che rupkyu yu zang. Tu zu ge gugu ma zhiba. Kyushi nyingbu di ge la takasi lakba chanin kintres.
2: Nye samzi lo ga yin. Kyushi de tokpa ma gu yu zang, chimlu gu chang ten tang, shung chang sung kyu che chi. Nye tak che ding se che ni, takasi, kyun xeo me.
4: Takasi, ngan zu chang ten mebe ti zu ge, mi ma mang zo gi kipen da, Mima mangzo wu zidung la nui gian na kinti isi. Yine ngangzo tui ngui gi gangay yu riba. Kyushi bor xin ta xui qi qi qi mi shu ge dengi bia ba. Di zuo nga rang zui sanma tanggu bia ma zi kiesi kiesiung da wu shi.
2: Cangmei xin se ri. Cok xin xo giba cok sun. Gye yung xip xiu cangba cangmei. Nye mi nye ge kyushi ngui guo cha yu gor gi zhung gu hong zhe dang si zhim u yun liang gang gi debi tui gyo qi qi yu ri. Lūdīng zhāng bēyō lāng nīcū cāng mē sēnyū yōrī. Zhūng yāng wūjīg dōng ngā tōp zāng, jī zō gāng lē jī yāgu chūng yōrī. Ngā zhū tīm xīn chāng tīng gī, māng sō gī dē bā guāng wōrī. Jī gyab zhū xī xī lā gē, māng sō gē tīm zīng kyu xī mē rīng wōrī nā, chāng tīng tāng, xiong zhāng, sōr tōp chē wōrī sōng yōrī. Zhūng yāng gē tīm xīn yī khab jōng sōng yōrī. Ngā zhū lē gā dī xī nyē sōng zāng, tē wāi nyam lī bē zhū chē wōrī. Wāng shūng kyu xī dī, tōk bā māng gō yō zāng, ngā zhū yīn kī jē, dāk jē kā sē chē. Nong zhu yu san da, nang ni gar dun xie ni. Ngan zui qu zhu la, tu zui gi cui gam tie bu qiao ri. Duk xi, ngan zui xip zhu kan ge nye le bang da ce, bang da kung zhe nye bu da ga, chong ji xip zhu kan ju, ri bie tu rim xip zhu kan la, gyar jie rog jo gi ri xu pui du. Wan ya, ti ring song du ta sam xia du.

0: Gela.
1: Ha.
0: Gela, fujil teni be.
1: Ye, kare ba. Zala wa ya yube. Ma zu gong se gyu da. Tenpo yube ka. Hulu ma bu.
0: Mimi, ma zala wa nimi. Ma kira ngi, mo zi te chi, shi shil zhuwa sam shu.
1: Ale. Ma zu gong se tenpe bla. Mi kan zhu ma zhu lu chou ma zhi.
0: Gela, ting zhe si. Ma chaba shi ra yu. Nye yu gu yung zhe, chong zhu shi gi. Ma zhu gong la, ma yi zhi tu chi hu yu. Nye kira la. Shuo ting shu.
1: Ale. Rang, nang zhu da me kho lo ma tenpe ka zhe ya. Mo zha tenpe na ka le shu shu le.
0: Gela, nye kira la chang pu shu na, kye me tuwa. Nga nang zhu tenpe na, gyong me leng yu. Zhe za, kira tu hu di, un de leng zhu ri. Kira nga nga, nye mdo chi na na. Chikiru bela. Ori. De, guam chek tong yu. Di kira nga, yin chi leng ro na. Di, da la zin chikiru bela, le na da.
1: He he, zi. Nga zi ne lom na thakar rima. Ya zosh.
0: Tua chena. Tua chena.
1: Kye chung ma ri.

0: Shungdukwe, chimchori ikloro.
1: Chimshin dajie khasen chimkyu. Shujo chimo cui jingye, nino yamin chubshilu dawagime ci chu ninki, chuzui chubdun to. Che tuyu sangwe to ne, pomyun chubda yuri da, dupe nala bebe tukze chigar nita. Kyun ki, jikdo nige chumi niki je. Ma lai siya namdi gese, jilungpo ne, shenyangla yo ne namchude. Yendo namta ne, namchuji tu. Denja shibshi ki gosungpo ne, ceju tu je. Shujo chimo cui jing rangsa simba shi. Kongki nang iti, ge tui ngui hibe bangda lak ngui bang tang, te ba, bang mi bang chi, chu tong samjar shu jor chi me shu cui so yu. Nye ching khan ki shu jor chi mo cui jing ge, ge ka ki chim lu lak nang mi ki, ge chui tuk tse guang chung yip, chim ge ki tuk tse bo chi uwa wei chi dan ti. Trung Hwa Mi Ma Ji Tui ge ka ki nye chim, tuan che sum ki shib ju shib dun ki, dien pip le ge wo shi. Nye so ti ngui ka se la, bang da kung tse ra za, tuk tse guang chung nang ni sa je, shu jor chi mo cui jing ki nye tui, ge chi da di deng yu hi. Nye ching khan ki, Trung Hwa Mi Ma Ji Tui ge ka ki nye tui, du shi zhe chim ki tuan che, gya da du ju du nye ki dien pip dar, shung dung chi kyu hin be. Chim xin tak ju na so. Yen du chung ki, jing shi Mi Ma ching khan ki, shib ju bo, xia jing shu nye pu.
2: Shu jor chi mo. Tengi lobe timchor igi nangdur sangwa rage saib khosume.
3: Saib khosu.
2: Rana jobe timchor igi puyi da nangdur jibbulidwe.
3: Jibbulishya.
2: Shujor chima tsujin. Timchor igi nidu jebe raga nangyegi nangdur tengwa ridwe.
3: Tengwa marxia, nga samcha yu. Tsangma nyeme nyengirishya. Nga nalo tukza yub singme. Nga mani kayo yi.
4: Dikin zhe qebre, nam zu bia de gyu xia, ma xie qi gyu qi yi,
1: nye le de jie xie tu.
2: Ka la shu ro na?
5: Ma du.
2: Shu zhuo xi ma, da ge shung du le gu ni du le, xie ya xie yi bie.
3: Chim zhuo yi gin na xie bie du bie da lam, ni ga nye mie, nye na lo tu zhe lu yu bie kem de xing mie. Kese na lo tuk tse lu yub shi na, shib shi chi du, gyun den gi mi yin na sem na nung gi gri. Den de pyu zi chi gri, yin na shib shi chi du gyun rim yong la, nga ber di shok di che de bi yi.
2: Xiam la shim gang ge, chi zi shi gi, shung du gui shi zhul shi ma, chi zi shi lo.
1: Shu zhul chi mu cui jing, ra ge shung du bi nye, chi wa lian chang bu gyu shu a. Sem ko shu gui.
3: Sab kocho.
1: Ra ma lai xia zhu yu yu.
3: Zhu yu yu.
1: Tien ka zhu yu yu.
3: Tien xi.
1: Tien zhu xu di ke tu shi.
3: Ta lue da wa ni ba.
1: Ra su su qi ba. Yang de mi xin dai ge da jiu.
3: To ni ge nga xiu si gi.
1: To ni su zhe.
3: To ni si na, nia cha to ne wo xin jiu ge cha zhu qi ri. Ma lai xia mi, yan du le yu nu yu ri. Ge ni tu nu. Kwa nga da nyamdo nyamde che chong gi xa, nga ma lai xia zhu nyu me. Piki chomri da chong son ne chun xing me si lep zang. Kwa nga xio si gi.
1: Ra chong ra, da xe xe xa qi piki neng, zhe yu tu zi. Ma piki yu me.
3: Ki me, xib xi che be, du bai da lam che. Todo, du bai da lam lu se gam chang ma, to ni ge nga gung gyo ri.
1: To ni ge kde si do.
3: Di chang mo ma piki. Yan du so bie la ji ma wu sun za di ne su ro si yi.
1: Ma bi ha zui ki yu.
3: Du bie ji da lam sum.
1: Ha gu sum ki ye ha li na.
3: Wu ne qian ne xi yu. Yi ne ka ri ra qie bi yin ne jik la xia. Kan da ma bi ri ba ke yu ma ri.
1: Qian de shan ge mang bi. Da da ma di bi xin ju gui.
3: Nian na wo xia mie.
1: Wan de shang ge ji de li hu le wu li xu du. Ge di du, heng guo da du bie yi ti le da da ma di bi xin ju le duo.
3: Nia da da

0: Kagar yub de ngwe shi. La ji lang go ma de che. Sao me go de ha ri na.
1: Ti kar su go de, wo yub da ga lam sa do gu be.
2: Wo ne che na, sao me go de ne ya go yo ri.
0: Ya. Ya go yo se ya tin che yin shi. Ya cha.
2: Yo, ze. Shang ka ki sawo mi gogo xie na wone yi hang sa yang zhang zhi jiang lam jin zhi qiu xi sam ge ke bi bian ma zhe leng di ju zha yue za ji ling zhe di ze bu ling ne ang tang gu de
1: ye ni sawo jiang lam kun zhe ji le su guo zhe
2: jiang lam jin zhi la yi wo qi na ka ni yue da Se gar gyu zhu ya de sa di jiang lam da Se wo gyu zhu ye de sa wo jiang lam si guo ri
1: Sa wo le kun de su guo ri zi zi neng xi zhi be
0: Di da zha bu shi sa wo jiang lam si na na hu hu ge si bu na le deng gyu zhi gyo xi ra yo shi
1: dao ya su nga ni ba du da zai xi ge yi